0: Jajan. Kula niku ana pisang gas.
1: Pak Neng. Pak Neng. Lho, iki anake dhewe ta iki? Iki anake dhewe.

0: dahil kuning. Umiling nandun na ako na yun. Uy, harap mo. Yan harap. Meten up me. Yung kung yan ilam, karo ako nilan. Meten na yun.
1: Kamang, kamang, antet. Ako mong takon, yay ko. Antet.
0: Wet na, mateng ako. Dahil kuning, mawe yan nilo, tinang po. Rasanya hatiku maknyus, hanya nying, kaya wang enak bunutan kaya.